aming biyako katinawa. Nilalanigan wang dabalan, mimbigalae dati kae kubuara danyam, migao nga kulangao, nga nao tinawa.

magkurya at mga udalame. Dapate na dapat tanunyan no da kuya dapat. Ako ay na dapat bayalan na patuang kami orang ino nyo singgo.

orang nyam bayat kar ngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kanga orang manyoa we nyamoa da pucua galao parawa utang dini nyala kasayao kapi paong gualangao tubo arambam mauna sawa ngikita lunang aka nabao ngararan kibatai ko ngikita kleang keno nemu maku ya bedao runo runo ngedo tinengawo gundoar basimban atu boah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu coang nyabuki atagurah lembang atu boah gemok

Ina mo makudire ukae pagi udang aliah mang kalmae jam pukul na. Samina ngandai ari kamalam pansuat kalma.

agit nyamet badana set barade dia kasen ki kena ayeng ri mika e manu matang nya kumang ay ra rajang langkang